0: ase mokiri o henle no porola mokiri romeleng he o ya yo thana yo se wa district wanyu masin ruye mparaka ni mung
1: ele parake mo sa ora de liwa ni ketlo so tena ora ram khulu pale mokiri romele miyo ni molepele pa hempa khonje u heolia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma El Arthur Diosiva. En cupo shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mi ukirene mwana tani apenye.
3: Pipi. Mohano fiya no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rorombela wira atu yo hasivela yoja.
0: Mwamuthiana. Mutoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mi otonkwa ko ya wiha. Kiwa le wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yooma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yooma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipola, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpeni.